moto azali kokufa bango bazali koseka. Moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka pe kotongo konga na pembeni. Likambo ya kokamwa. Zuzi amesana kosambisa matata ya nga na yo maya. Nzoka nde alulaka yo lisusu.